Ich bin der Kontext der Hochschule, Kooperative, Swachwitsche, Hunilech, Nakekech, Olchi, Kabintil, Sali, Halan, Halan, Nachech, Nakekechon, Nimla, Saich, Olech, Chukere, Chiru, Kutankha, Ink, Akyochi, Sakeuk, Udna, Papantushi, Chiru, Kakwa, Dios, Konsut, Kuchik, Kakuam, Martan, Nashkeke, Ren, Plao, Taruk do kwang kun amokat kuchik erikin re roch eninkil. Anain skiap skush fede kobera li yoko kuchik shkampal sa le kyang sa le muepal. Chiru li loklaktsuli ta a sa le hunhu chik kooperativas li kalepal malak li tenamita kuy hunhu. Toha kyalna par na kulak li skiap li puk desipal esilal ha in li na koksi. Reshk ampal li nabal paichi esilal li nalepak li kaushlak li seraik li nakakots sa lekyang rakhlal kutam na koy benipi na sa salech ol chi kakulbal chi rabinki lakpi li hunhuk chi esilal li hunhuk chi nalep li hunhuk chi kaushwa kyoko chi shkotsupal eriken Inkana kana uchan ru kyokesh chi shnumsin kilchak li shaman hunhuk li loklakpo Keretal, Balkumpat, Nanumel, Li Loklakutan, Utan, Shomon, Li Kamatan, Li Nashkel, Li Kakwadios, O Rahlal, Naka Kultikachero, Malako, Aknakenawa Pilaish, Nak, Sarukankwan, Li Kakuham, Utan, Ochpenin Ke, Kun Elikre, Nak Tortaroto, Takabano, Li Hunhun, Chik Angel, Li Tenebamil, Salikapen, Li Kwan, Akwe cherula esh li nakeke ech ol chi sholominki li hunhun chi cooperativas. O akwe la esh li asociados o asociadas malaj li sahil poyanam li nakesh taliman sa li hunhun chi cooperativas li nakesh poken resh manunkil li nabalpay chi angel li tenebampil za leken li nashpa za akwe li komonil malaj li nakultikaman cheru tento te banu del tobi rilpal li angel hunhun changru li shbenik changru akichochi shikma akichochi hiloko akichochi atinat rubelak utahan nakwi hain shkomon li taklak li kwan sali kapen naku kwan sali hunhun chi kooperativas chena taruk lat sa hunkutan ta turuk shpatspal la kolo li parkwan li Kultikam ilch manch chakra la cooperativa a kiar li par nakat sakon na manch ben kwa na tiklar ken chishunil li taklak li kwan sakaben la o li kwan kojo xa li hunhu chi cooperativa suena chi hukain sa akwi choko chi angelak sa to uken sa to kotliak malak sa to elk chi ubex ba nak nakanao li cha akil li shwano ki li hunhu chi angel sa li cooperativa hunhu o na que que vira tal toco chi kulak sa shrapik li loplah poha in li na ko talimang anak kwan toche na kyo ko chak chi adinak mare shkakultika chero na toko shtiki bankil li loplah poha in kyo ko li shkwak shakre li chiap li na ko talimang kwi aban chan chan toki mara kota na kwan kyo ko chi adinak chirish na ka kyo ko chi kulak sa shrapik li loklah po hain taro narashke balhaan na inkaji kiki li honal na kana renak takapaan chishkuni li angel li shtakob chak sa shtiklakit li loklah chiap hain narak nashke na kikaip po akshik kwan akwela at kwan re la komonil kwan re la kooperativa kwan choke re la ish li nakesholomin re li hunhun chi kooperativas renak Tetu su, shpanun kil jishuni li angel. Kutho kanak, rubelak, kuatinak chak erikin rennak. Rakhlal kutan, rakhlal shaman, rakhlal olahu kutan malak, rakhlal po. Yoko chiril pal, chan rush kabanu li angel, chan rush o el ma uz ma inka utku inka par kwank li tento. Taka chabi lobresi rennak taka kwaklesi shpanun kil li angel haan. Mare naku aik na rakhlal o shipo, rakhlal kaipo, malakopo,
wal kuchik mare sa islapit licha nakapan hunat li silok ish re sinawal chan ro joji ek li kat angel malak re nagtakilak kwi magsohilok malaking ka apan li nalipak li iskapanon sa payak erikin rubalak utli nakakutika kuchik anak kwan anak tento takahal bayak li kakausulipal takahal bayak dispanong kili hungo chinale di silokish di nakwang sa li hungo chi kooperatiba ure nagtatakots li honal li naoksiman karo narak na shkieho ak shirabi inka tapoy beninak o tanumek o pomalak waki pomalak hunchia ure nagtatakachap li honal reshpispal rerilpal arshteram li angel li tokulak karo tishk amjaka kuya kwaye nagpilaat tapan di silok ischi tikto ta truks kepal eul malak sikbal shkialalin li mahela li yokat shishtawal utain na hultiko akwire na kakeli etalil rikin li kahun shakalil malak rikin kung payak li ruli akwim kumare li kilken kuitera taka kuntak eti renak takatawru utingka ta chakok chiku Pilat, kung hun siya kachakwikin li chin, malakachachik karo li ruli akwim, aman ta eretan nagtatiki li jalpal malak, nagtatichik rilpal chan ro kwang, li hun siya kachi ruli akwim kaan, utatataw nakwang kiyochi akchi sa, karo tabano sa lihonal kaan. Kuyak kwan kwib, kuyak kwan oshe, kuyak kwan ob, li ruli chin, li akiyochi ak, Inkajik takana brah lihonal renak numer uttatam kristianil liruli akwim li ta tsek malak li inkajik ta ruk ta koksi utarin joko chi atina kirish li ahenak tento ta kwisi chi humpat aban karu ta kulma kwi la at shat kulak rilpal utmare khun malak kwi bakwi shakwil utta kienak Inka di syahki li komon Tak ere tal nak Tak anak kwi kutan malak oshi kutan Utingka kwi Inka oshi wajik li chin Akhir nak to syatau Nak al cik li ru Li akim Li tatsek Li inka cik tatruk Rok singkil Abang karu tishk amjaka kwa kwa ye Kakiyak nak marela at syalok Rena tatruk tishk akingkil Kun li cekok tatau aran Aban anish vanun re, malak chan ro nak shkul mal li raylal malak li chah kilal khain, sashk awanak, mare inka sakal koh ko ka chol re shvanun kilik angel khaan malak, shkakye nak to shroi bini ut naruta kakanab ut mokon to shik kuchik rilbal ka naruta kulma. Aban sashk angel li hun hun chik kooperativas, inka naru nak takakanab. Chi ishpeh shvanun kil hun pay li angel. Inkanaru nagtakake toh toroy beni ut naru takapan kulak malak kapeh takatikish vanungkil malak takakom nak sa akong shaman malak sa akong po takatikish vanungkil humpay likangkil tak ere talaran nak diwonal chochi numek inka chosh kebal resila lakwe inka chosh paswash lesenza akwe nak manaru tanumek malak inka aban inka chal chochi numek chihokan Kwan karu chosh kana wankil, kwan li tsekok, kwan li mahelal, kwan li chakilal, li naru takataw. Kwi inka sakal taka keka chol chirin pal chichapil, malak chola ninkil chichapil, li angel re li nashpats li hunghong chiapim. Tento bi taka ke sa ah akwaye, nishkana kakwa ishkas deitsin, renak sa li kakooperatiwa, Inka taka kun renaksa la kooperativa la atli yoka chira binke la nakuan shi kiab shkush kere kobera Inka taka kul malak inka tat numer chisa li mahelal khain Manak mataa kulak lak chaku naklat shalo kun chakach kun koshtal li ruli akwim Shkak echok etalil li chin Ut nak ta chikril malak shka chik chishkunil chaku Inka ushlanak inka Nakanao nak Inka nakah numek chisa li nale chisa
di rai lal hayan shpana ka khun rai lal di navu takatau kui tasas la kachol shpanu ki khun dik akhir aban mo konim tali ya dalil di koko shkebal kui takatsil rish tofar naru na koshkam karan na kakiritan na kwal nim kwal nahra tushkut khun china na le di kal takakanap chino may chihokaan karubi kwan sa kain ishkana kakwa Es kastis in han iskepan sakal pachol jiri pal hokesh wanukil kafel chambush wanukil lipun khur chi kafel mareta ka kaushla nak jasa shkawa hun kafel kachin inka ta kapan na kwan malak inka ta kapan kulak ut ta kachin nak maka kulak mahelal malak chah kilal tish kamjak chokre lika komonil malak chokre lika kooperativa aram sachsoko ut Okanak kwan shkia shkush fede kobera dina kulatsale kyan flikin di shtea maga renak takashok di esilal renak takashok di naleb renak takak eka honal fesil anrish li hunko chik akhil utkaru kyo chik ulman karan taban mag aahte naklat ta kwil naklat ta naw karu kyo chik ulman kwi mag anakabano Rech chot pala rai lal khan. Rech mok pal rech kut pali chot sash ema la rech kam sin kil chikun akwa. Tosot kye kuchik li etalil. Rekin liru li akwim. Rekin li chin. Maak ah e kwilat shapet shak. Kwilat shat kulak ril pal. Sala koshtal uch at kereta na kwa khun malak kwip. Shtikit ak. Utkakwi shakwil chak uchika na aran. Mash kot pal, mash ram pal, mash kam sin kil li chak kilal shapano aran. Ing ak. Ke pals komon ta kulmang malakta chang sa abin sa shkawan nak magkajapano. Jal, sa kwilchak, udmare sa kwibeni nakakalan chik li komon. Ta shik si singre li inka chik us. Mare kwa nakwish me ularan apan wila at inka siya numsigya silal. Ani sa akin ta kanak nagtanimang kulichak kilal haan. Sa akin, kaya ako ilat yung kat si Holomin kre li kooperatiwa malaklat kung kat re rilpal malak silpal chikang kalengkilish ba nung kilish ka akil hukuk si kooperatiwa kaya ako li komisyon de vigilansya ko na pa kaya limaka siya ba nung sa akin kwan utkwi darak darak takasut usidya sa shpen kun akwim ut naruto atinak chilish li kape malak li anak kwan hanain kakheli kyochi kwan kwi atinak malak akhelak sali hunho chi kooperativas kwi sali akwim khain maresh tak ere tal lak jobe yakchi anok liru mare chape bandi kakhel malakunak li komon din kaus shna lebo chkut li panzek atok pim sa shpen uch chakki aman shkak ere tal zikaru kwan za kabena shnumsin ki li esilal apanak shnumsin man ki li esilal Inka naru nak takanan kyal kakpiyara. Tento takil garu takapano re renak lichah kilal han inka tanimang. Tento ripal uchisipan re shichabil jishunil li nalibagwaye. Nak nakoshkam nak nakataw hun li makhilal salika e li nakataw salika yuam malak li nakataw ako salika kumoni. Aban huwal nak kuchik toshkam kwi maka takabano ko chobo chi shkultikan kil chero anak kwan po ka anak kwan sa kapin shkot pali esilal malak nalipat erikin chako ni leshla eshli komong ki nakike chol chi rabin kil shkiap shkush fede kobera renak tawal kwan ko renak yoko chi rilpal chi shtaken kil Dispanun kili hunghuk chi kakhel mareha ana inrak li atin li inka ta saj sa lika chor Shta kengkil dispanun kili hunghuk chi kakhel Utkaru narak shtie balkhain anak Kwan kanawom chirish Karu tarak li atin hunghuk Charu kwan machapil ma inka Utku inka karu tento takapanong Par tento toshik Tento to patsokler di kakomon, di teknikos, di nakekulak. Rekateng angkil sa lihuhung chi kooperativas na kenaw na di molam fede kobera in kanashkanam. Shones lihuhung chi kooperativas. Apan,
tentota cuanclic a relaxa como nil renachijoca in yokoshke al retal li nale li majelali railali junju li naruna chajkinte apan qui macaca nahuom chirish caro yochi culman macaca ruto lochis panunquil ajel ru nataka silrish chichabil nataka pechizakan aruna culman aruna runa culman sali junju chico operativo chirishli ángel chirishli acuanji utkui la o in anakanau chanchantaki makahui karu chokoara in anaru takasach li honal hua chokesh chira minkil malaho chokesh ki abal reta la esh maani naruk ishtiana kink anashnau na li chia kwan chiku jal kai poach chik kwan ke renak takachoy renak ta rakera bangui li kakwa dios hoka nakwi narak shpana poach katiesa shtiklahik saru kwan li kachuam saru kwan li hunhuk chik anghe li hunhuk chik nalep li nakapano li kwan sa kachuo lakwi shpanon kil sa li hunhuk chik operativo asla o yal tonim ilo sa shpen li ruchich kwa chain hoka nak sa kapen kwan silpalo chik yal pala kape chik hoka nak nakokulak sa li kyang rikin li shteng maga sa li hunhuk chik operativo sa nakta kwan sa kal li nalepak li tsilok ish rish li shpanon kil li hunhuk chik anghe In kanarona kyo ko chishkiya pa nakta koi beni kulak, nakta koi beni kapek, nakta koi beni sa kung shaman, malakta katiya ta koi beni sa kung pong. Aban, atyana kwi chan ru, li tishpats, kay li hong hong chik angel. Atya, rikin li anok kwi anakwan, maresh kakewa yashkema li akwim, kuki toksa ushipo, toksa kaipo chik naruwa kwi takake, aran makali chakila. Tento taka nao mala tento taka hacha kuiru li nale putlik angel hain apan ikuan ra li tento taka banu anakuan li tento taka banu kula putin ka nao ibenin apan sa shkawanak mare shkwa kun li sayi chkole hil wal kuchik chiru li po li kyo chichan chikola ish nakir nao naknapal li sayi chkole hil akwi li nakuan sa li hukum chiko operativa sinka taka ram chiru li shpanun kil hain Shpan nak shkomon kakwi li kakwanghik saeb li kooperatiwa. Shkomon li nalep li nakwan sa shtepa li katenamit Guatemal sa shkawan nak nakwahul li kultikan. Hinkana ru takaram cheruhan apan akyan na akwi chan ru sa kal kwan rilpa li kakanghil. Kula ishteke li sa ichkolek la ish na kenawapan magwa chiri siya nalep han yoko chi serak ika nakwan re nakinka to sa shkawan. A in narum quilat actus tutakal retalilu trasilal di angel chakuhona na que espancha li tijok ebli na bestu kuabek sa kumishil kutan mare li alal kajol pek na que rakshik sa hunak li angel sa hunak li sa ichkolek mare sa hunak li nimpe sa hunak li patron polot ok in kanakanao Aban shpeng kuali ta shpa sa kuna ta apan hun pay li kanjer. In kana kanaw marishat kulak shpochpal li kuch, marishat estaklash kamali se, marishat estaklash kamali ha, marishat estaklash sa kakil, marishat estaklash kalek malak chi akin, ut cheshkia kwe, ita apanu hain, malak panu akwaya shpeng kwa. Kirisham, naru nakat chik raksin kilaku. O kana kwish kanjel li kooperatiyo. Chok ere za kalla ish la kholo mine. Inkana ru taka panhung angel li taka kaushla rishi chabil mare maka ahwal rusilal tishk amchakte mare inka tishk amchak rusilal chokre li ka kooperatiwa uta ash enkwa taka panu. Kui na ru ho akshka hultika maka li chakilal aman za kal sa arpui to ilok malak sa arpui taka rakli pe Aan chirish li angel hong hong. Di anak kwan. Yoko chish angel ang kin. Di tse.

0: ni cooperativas chocaque la mare na katsa konza ni tolok sa di kawising mare kwang mata nex chocaque na na kolo ya kite la at na kanau la at na katseretan inkanak ni oxkebal mala to oxkebal la nakwan nakana in nakana kwe mala kuli chishunin liter de la kakol sa iskawa la cooperativa ut tahun tak edi huwag sa kine dikin khalanchik di komon lima kashmatan ke kwang sa likungkung chik cooperativa sa an rena takatawa ki maya kuwa na lima kwa ye kwang li tsilok ish li na wano man sa shmen di patepal Guatemala chirish changu di kakwangik la o di komon sa likungkung chik cooperativa sa changu ako ish kwangik li komon lima kashmatan kwang sa iba mo lamak tayo put na pal di shkalakit lo li naru na tauman habang la o kung ko sa likungkong chiko operatibas tento takak eslok al takos lok i chishkuni li rusilal li kakwangkik sa likungkong operatibas ing anak to chal kuto chikip al re li komon di magwae ak kooperatiba arkwanka malep hakwai arkwanka rusilal ha in jal sa kachorpan kwang takakula ut takos lo i ut ain nakita ka halak chiko rish kolp al rish ni kamola kuila as choka chikaw sa la kooperatiba vidyo chi shkebaro li lo plakape li lo plakski ut marejo al chapil to chi el gatwi kinanakwan karo tabano nak naruwa kuita kamro la kokwim sa la kooperatiba ng kanakanaw ma nakakwan masa kumpo masa kuipo masa ushipo la esh na kishnawok re chan ro rilbal nishk ihek ro li akwim kung hong sa li kooperatibas li na kishtariman kwe apanten tora takachap chok ke li komoni ing a takakim nak kyal takong nakabanu aram ut ing a kwirak us nak takutong nak kyal ramok malak kyal chapok na hek yoko aram tento manzakal takos lo i takakien nak li kooperatiba ante manako na kinaula ish muko na ruta kwang li komunil haim kuimaka li asociados kuimaka li asociadas tento nak chikahunilo kwang ilom renak tak kooperatiba an li komunil tak ik tak oklik tak efchubek abanin katasan sakachol nak li kooperatiba aan di asociado, aan di asociada, aan di asociado, li nauken, li nak angelak, li kwan shkulo, li nashpap, li shtaklankila kwejo, shpakechak, rubela. Nakoy benigwe, nak, nako oken, reshto shbalech ol, re nalepak, reshtzil, al reshichapil, li hunho, chik angel, li tento, kwan saepen, shpanunkil, sa li hunho, chik operativos. Renak, chihokain, yokosh, kebal retal, parto kulap, hokyal na chikabano. Bide keretal anak kwan, kuitarok si shakap sa chiku, diwonal, renak, shwano kihong angel, taka keretal na kinkachik na nakana chiku. Apan, mare tuknak kwan kola o, renak to kulak sa parkwi, shishkayali. Taka kebiretal si chabila kwa yesh, kanaka kwa yesh kastitsin, renak, inka to kanak si ishbeh utsa komunil to shkatao li par kwan yoko chish si bal na kwa kuchik kulti kan kil cheru sa shatik nak shokulak sa leken rekin liste maga ut chihoka in nak na kwa kuchik shke bal hun linim lasay chole chuk ere kwa kwe ishpan to shin kil cheru yonal shke pe re rabin kil shke ap shku shpe de kubera
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.